reading a letter. Mark Moro, chapter 1, Ngoro Ngonja 29, Ngoro, 34. Jesus, yo, look, Marangala, Kulkuna, Yongo Yonguna. Ka, Muni Walala, Guna Yonanja, Muni, Dampungal, Unramiri, Nayambal, Yonama, Tunupana Walala, Wanga Manja, Marchi, Peter Walana, Ga, Andrew Walana, Nayambal Clilly. Ka Madanguni James ka John Malturunai Madanja Wala Lambala Ka Mundili Nahbal Kuranja Wanga Yul Ngoyo Karanangura na Riri Miri Taika Simon Peter wo Mokol Miringo Rumaro Ngai Yokorana Rilik Turunanja Kormurio Yakoyo Riri inja. Ka nguni ngai jiso gulungi inanja, nguni malai, wangalulinja. Bala walalanja, lakara ngalananan bala. Yul ngutuala riri miri, bicara. Ka ngai inja, nguni jiso inja, marcina. Batna. Mulkana, kung nanganya. Balakang ati niya meriangala nanganya. Katunog pa na yan ha, muling iriri yun siya, nganya, kuna iruna na. Kangati na niya ngayi, tunog pa, bala, kal nga warakara iruna na, iyokura na, ngataw na, walalang galang uwo. Tsaka na ngayi. Kanguni ngai Martina muna kuyina ja ngai ngo walalan ja darana riri miri nana walalana ka ngalan nanu kala jisu wala ka wuri pungu yun ja ka ngala yul ngul nguna nguni mukui wala ngu miri na miri miri miri na walalana kulku nana miri na yul ngu walala nguri kinja Ngayambal poy. Yorup duru na marikina. Muni malayina. Ngayambal kuli. Yuna mga igisi niya. Duk marangala na walala na. Yukura na. Muni yurung-urung na niya. Kulkot na na. Bawala miringuro na. Dika na. Riringuro. Malangunguro. Kabichara yi ngayi. Dawat marangala yi. Kulkot na. Biak miri nanya, birin birina, walalana. Yurung yurung walanja. Yuro, ngatili ngayi, tamuk merangalanja nguni. Biak miri nanya, birin birina, walalana. Yakana ngayi, tayongara, walalana, wanganara unja. Linggo, walalanja nguni, moku unja walalam. Nanu maringitina yul ngai nguni karai kadua la dao muni makongo lakang la ngai korna maktu jisu wala ngoi balanya

0: kvällen gör makon och därock. När jag är reading chapter 1, jag går om jag 21 går och 28 lille.
1: Jesus där med alla makon i när julgåla.
0: Jo, vad kan alla vara alla märkena, ngonji? Yana lingo ka munana wala la companion wangangra pala nina nana yana munilinja pala ngai nguringinja tambo ngal una meliyonja walo yo gisu nya markina tuna mai nguni malaina tambo ngal una oilelena bonbolele Angunya lai nangai ngoro yeri uruna laka ngala jawo mangi ko ngala yulung yulungo nanja. Bala wala la yulung yulungo yun janguni yukura wirke na zikana makre uichuru na nga kola ja. Borok neri uruna na bichara na. Lingu ngai ja muni ja wangana yukura na daruk nguringi yi. Kanjar miliona wal ngotikana. Warangol ko ngalana bicara na. Ngayo korana kot na ya. Mak mangalana. Ya kawari walalan ya yu korana nguni bicara yi. Laka ngalang nguni nge rum magikonda miliona ya walalan. Tanak durunana. Yu korana nguni ngay ya. Kisunja. Muli nyo ameriyonja. Yul ngo martina daramo. Mokoy wala ngo meri bire mire mire. Kul ngi inanja ngayi muni malayi. Tambo ngal yun ameri lili. Bala yachur nana. Wirkina dikana wangana bichara. Wai jiso. Wanga winasuris boy. Nalchana dikani. Ana bruna yoro yolunja ninja dola martina lili marioro ni ana bruna baro wala yona ana jendungu mangi dola ninja dola dao mili uni choy unara kod kongo mula ngoro jiwar uro Pala ngay jisu nja dunupa wangana na nguni na mokoy na na. Ma, muktura na. Kajoy dawatura na dipungri yulungu walanja. Bikara. Pala ngay nguni ni birimbiri yo yajitu nja. Rururi yuri na nanganya nguni yulungu nanja. Chuna ma ngay wirke na yajitura na. Bala yana jawat turunana. Bala wala nguni yulungu yulungu nja. Yulungu yulungu nja na angalana. Purk niri yurunana. Bala wala la yukurana. Wangana mina bichan minana. Wai. Na aduala nja. Yutana room. Yana nangai yukura wanganja. Tuala taharok na nguriki moko yonja beri beri wo awala lanja nguli nga mana nganya taharok jayana bala dawatu na bala daonja bala kayoru nana nguni jisu wala ngoy mungu ngala na warpam na wangan nanja Kela linja makar. Kadua la dao. Muni makungo. Laka ngalangay ko na maktu. Jisu walangoy. Balanya.

Yo ngayam ya ko welwa nga ka jamam nga bang dong arts nga ka ngamam nume ka 88.9 FM yung radio. Kaitu na da

Mark chapter 2, Moronja, reading 18 Moro. Lakamayo kora yutta way, rumbui, ka, nothing away. Wanga miri wale yo, mi yorongo wala. Tapung al in yokora ngoi ngatamiro. Mani wala yorong yorongja, maltuna miri wala John go. Muriki, lia lopmanya miri wo, yorongo wo. Ka wipukolko, romzare miri wala la, yorongo. Wala wala wipu yamala, yorongo yorongo, marchi. Pala Jesus wala. Gawang adawar kayon bichan kam. Wai. Muna John go maltun ramri wala la. Pukungal yuna. Yukura ngoy ngatam runa. Ka nguna maltun ramri wala la. Rum daray miri wunja. Wala langgo. Wala la. Yukura bichan di. Bili ngoy ngatam runa. Muna pukungal yun. Yana. Kanungunja, lundup miringo walala, mulibijan warai linggo, luka warai ngata yukura. Naku warai walala nguli, wiakan jalanin na, ngui ngata milunja. Palangai jisi yunja, tabuak mama, lakrama walala nggo melek koruna dawo. Bicana kam, Muni ngoi yong yong yong ja. Wangga mana pan mri marki yorom don bikan kumur ngamateri ngui kinja yol ngowo. Tara mowo muni ngai ngoli mara mana nan ngoi dai kanana. Ngai ngo nan kena wala ja yoro. Nina ngoi ngatam ro yukura. Pai ngo warai. Nana wala yoro lokana. Marci, kong meri na, bicana, muli kalai na, darah mu walana. Saya na linggo ka kanan ngai yoro, walalana, nguri ngi. Ka ngara konja, dua lanja walala, lundup ringo walala, balanya lagi. Bicana nguni walala. Ka ngara nja, dua la balanya la, bicana nguni darah mu yorongo. Kal kena jual ngareiro, kana na, walala na yul ngunja. Kaja ngolo ngole ngole na, walala yuro, bichan di inja. Ngui ngata mre unja nina. Ala ngai jisi yo, wripunja, melek miri, lakala ngala jau, bichara na kam. Mangi kung alanja, walala na. Ngati lingunja ruom. Dua la balanya la bijan ngadeng ngukiri baju baju. Muni ngoli yol ngowo ngadeng ngoja baju baju barion. Ya kana ngai yoro ngola yutan ya tu mala marama. Bala kamanapan map marama. Muni wala ngadeng ngoli linja. Laju ko manja biapol. Muli ngai yoro bicanti ye. Rambangi ko manja map marama madana. Ngati lingo na ka yurta na. Lain jai runguni yurta nja yup tunayana. Ka ngati lingo yoro marci parpari yuna. Pulonggol terina. Biapol na. Wurki na walmo. Bicara ngai jisi lakala ngalanya. Mari yuri yolong yolong yo. Yaka. Yuta na rom na. Wangai manapan. Ngati lingo lili. Rambangi kuma. Wa wuri punya ngai jisi. Bicara ibili. Lakala ngalamele. Miri tawo. Tua lakam. Ngara konya room dua la balanya bichan yuta wika forum. Muni ngoli yul ngoyo chama yuta nja wika forum. Ya kana yuru ngai rarion nguni ye.
Matiling ulilin ja, battilili. Palanya lilin ja, bitjan. Ngatiling o batti. Lingunguni yi, ngatiling on ja, batti. Yuruyana, parjuna. Nguningi yi, yuttayun ja, uikayo. Pala yuru, nguni uikan ja, lariun. Uinya yuna marti. Kapatti yurunguni yachiri na purongolkteri na yana. Yo, nguni yuru yolongo yo marama yutta walko wika borom. Yana ngay yuru nguni rariunja yutta lilina batte lilinja. Mar yuru manda wika nguni kapatti. Ruluang dun yukura lacu yana. Winya yuna melu. Ka balanya yi bili duwala yuta wunja romgo. Nguni ni yuro marama nguni ngarako yuta wal ngamiri rom. Ninja yuro nina yukura yuta ngulana yana romula. Ya kana ngatilingo lilinja rungiya. Mariyoro yutanja walnga ya kana no kala winya yun. Kabikira ngayi jisi lakang lanja. Kadua la dao muni mako ngo. Lakang langayi korna maktu jisi walangoy. Balanya.

0: Easy work one, what thing are doing? Mark chapter 4, verse 35.
1: Kapanangarungan walum gulngean, nanami akan barakan a jisum nyin and martanganga. Palanan wanganan nanguayolo, maltundrami olimboraul bichanan. Ko, ngalmam ngarungan, jenangun, martangayun, unakalitlin. Paladan limbana maltundrami mora, and angaltoanan. Palangarunganan. Kakanan ang dahil ba na kulkot na miyul ngon yuwaran, bay mangulin. Kawari po ba na yuwal ngon matangay miwara, maltuan niya, nalingo. Palanan ba na jisum ngoyanan, muna turpo nga matangay nga. Mulkur ng dambu uli, ngaltuan, palangoyanan. Kakanan ang am, palanan lingo watan ngoyukur nga na, hindi marimindo yuwan. Poyanan dahil lingarungan. Kadum yakan waptuanan pala kapum dangjinan matangay ngam. Kalkawari ba na matangay makululiwaran. Kadalim ba na matangay mimura nangu mariminan di ka bernianam. Pala danal yana tukaranan nanay, jisunam. Wai, maingi kundarami, nakama. Wangayin ngal mangaro dango. Kululiw na ngal mangaro. Taol nuna yakadango waruin mangaja. Palanan jisum yakur ngurum nakamanam pala tunupan nan wanganan wanyuyun daruktum. Wataum bijanan kuliwan. Kadoom nan bijan wangan lingon daradayan bijan. Pala tunupan bana watam guliwanan kalkinya ngurum. Kadoom ngarungan nyimdoanan pala waprar nangoyan. Palanan jisum wanganan dan lingon bijanan. Naun ma berninam. Tal numa yakadangu nyaku mayu alkmi mgaja. Pala dan lima na mayiminan deka berninam. Maamang mangdoanan manapan. Pala ngarungan bijanan wangan naramin. Nangal numa. Muna watayum ga kapuyum ngakul nanan wangan nawe. Tam yuwalk na kanjarimin yul ngu ngaja. Bijan.

0: Luke chapter 3, wing 7 ngabala 14 lele. Heading awang abitan gam John do ka dukar lakram nal chando ka yul ng walal ninna God ka room ngoro. Kabing rindur warang ngoro balakan ngunye darwen na militera yul ngunye wal kwait meranjanganya John nany. Marangay walalay ngan liya lup marangala. Yur wipuro yun janganya ngunye kwait marian na kunguya ngan nalay walangin walal en bi walal man makmira. Palangay John jo walalangan wanganan bicara.
1: Numan doon yul ngoro ngo binan mala. Mele wil tuna mira mala. Yul tun no malan dol wangan an balan yara win. Yan bin no matu wonder winya yun. Gor kala angun ja. Mune ngain do gal kin bunan dagri unan no malang. Ma bin yura wal bia kon yuar kongon yan. Bala jaman yan ngama kulen rom ja. Yaka ki wangi bia kon ngalan indu dual kot wangari ubay ngoray dagri yun. Pilingara kun dual malang urkanay ngo Ibrahim waray. Bangun yan lumatong ni bichan din lakran na mir ngapay ko na mir niya numalan na numa. Piligod wangari waray ka dual ganjar niya ngayatam. Mula na kun malang o jamaw. Ngayon balang marang unduan na ngunin gundan mala. Palang ngayon uli jaman bil marang unyul ng kungon. Di pong niya ngunin gundan ngun niya. Palawal na balang unin jamar kulin nan ngo Ibrahim ngun. God wangari niya kadara giri ka mati niya uy na. Bichan na kun yul ng uli kadara. Gong dakul mir jatun na na. Ito jatun ja, da mal kumyan, yutong urur, darpa nang malangun. Ang unin darpa malang buro mir nang, na ito jatun na gultala. Abitian din nga ito ni God wangariyo, yur ngun nang, tagri yun, ngayang wangaran nang.
0: Palawal dabir kay orang nga John nang bicara?
2: Nalcan di ka na porto yur ngun.
0: Kangayin wala lang buko bak mga bicara?
1: Jaman gi ngama kurna yan, adono pan rom ya. Uli ni ka nga ta marman kumrupo eh. Wanga jan ito gurupan ngurukin yul ngo. Uli nga ikibay ngo nga ito kumrupo eh. Kang uli ni ka nga ta mirya nin na, nindo gurupan ngurukin uripong una yul ngo. Uli nga ika nga ta mirya nin na.
0: Kabitara nga ikan uli John, dolak rangal niya wala lang. Kawripun ngun rupiah marana mira yul ngu walalah gapman ngun maricin. Pala ilu ya lup marana rao. Pala wal dabir kay orang anya John nan bicara.
2: Kaya meringgi kuna mirinyal cantikan apurto.
0: Kangain walang wangan John ja bicara.
1: Ngunin numatu yul ngun nan mala rupiah ngomo obom. Ngurukin ngun ibonggawan ja. Yul ngun ibilian dunup panambayin rupiah lakrang. Yakan bulun ngombong bukul jangal merang. Kagong yul nga, numalang kong jenuma.
0: Kawripun ngun yul ng walal maritin, miringun malananu kal John gal. Kadabir kayo wal nganya bitjara.
2: Nadi ka nga na pertujaman.
0: Bitjara. Kangain John jawangan walalang bitjara.
1: Yakan numato ngula yul na yul ngun, darunum. Rupiah nga ngula nakun maranaraw. Kaya kanyal yul nga lakrang, ngula yul na yul ngun, jarmagangun. Angunin nung matumara may rupiah nung malangoy nung majama punya, yakan nyumukuling lakrangon unin rupiah.

0: Kanekstä tauna. Piemark tau. Taui angeta kamarang tukala kama. Mulogoyo. Ngakkuja lechunguta tau. Ja bitcha kungoyota tau. Tumangeiro ni malang tuna ni da bitcha. Tau ya. Ma.
1: Yo. Ara ya kwa mulogo. Kaleven kupingara. Ka. Papuro yung aragara ora. Tao yung aratudo alak karamay. Ngir po yung kangatili po yung. Muni pire paman wala lang uro ng kalmiri. Wala pala miri kukko nga lang ngir nam.
2: Wala ko na yung kukko nam.
1: Kukko nga wala nga niya. Duri yung uro makar ng uro nga ara.
2: Eh?
1: Kukko nga lang wala nga. Portura nga yung. Talak ngay makarana nga lang. Ripun wa nga. Island. Runo. Undilay mada kumurdo yun min na naminan mada.
2: Eh?
1: Nawin. Atilin.
2: Eh?
1: Mada na namin. Atilin mada na namin. Kumurdo yun minan mada. Undilay makarang wa nga. Palangay wa nga nga nga atilin. Wey. Panangon nila nito alamarichi. Picture ang ayon ng artiling. Ang ayon ng wangan ngirik yam. Pingol nga rato ala maritin. Para rin mo. Kukungal nga rin pingol. Nga rin palmiri. Kukungal nga rin pala nga rin maritin. Ang duwan nga rin makar dingking nung wangam.
2: Eh.
1: Katunga nga yung ni marahing ka ng artiling. Kababa miring nga rin ngirik ko. Nawi. Maritin mo marakan. Kababa miring nga rin ngirik ko. Kangay ng atile. Pero ngay karwang anay ng ningir, kaya na kalang atile walja. Kamulukur ko lang miram. Ngay bapa, miringoy ngay yawut turo. Hindi miringoy. Parang ngay duyot, tunyo niwangan ko. Ama, halibalan, na haligwaj, manitura ko dun, paya mo na malapal miriwala, piliwala nga rin kukko ng alam.
2: Ngay?
1: Raw, lilo, parang ngalit tumarikim. Kangala palmiri jamalangun ni nina dengan uniling urupan nyik karit jambal newingan uni darah dan gumurung uri jangara ikan darah dan nukala kangala pal kalawa miring wala miwong galam
2: iya wa
1: kan wanda maricci maricci nyukku yukku miring uri miwong konyu waiting wanda kan maricci maricci sebayam kanan ng nanuk kalung ni gumurung jangara bawa miring wala lang ala palam dinan ng undi lewang ang mi wong yakum yo
2: pala nal peran bing wa mdagare un menam
1: kari urang ay ngangir tengir tunyadi miring undai nai we nai ngatil nai parkira mada li urali pali pai na waik turali yur ngai nai we mandai ngir ka ngatilin lipa-lipay na waik turu. Marikin pala mada na ang ala ngayon. Na ang ala mada ngayon ngayon naran ang gurtan ngawulul na mada na ang ala ngayon din. Hindi tinan ngayon ngawulul na pala ngayon wanganan. Why? Na ang una nga ma. Pitya ngayon wangan ngayon ngirik. Ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngatiling. Na ang una naran. Ang ngayon pitya. Tunga ngali. Pitya ngayon.
2: Kayol ko ba na waraw, ma?
1: Waraw, tiyang unikan, gumurong urtaran, miyong kalam.
2: Eh?
1: Unin waraw, tiyanan mo. Miyong kalam, unin gumurong urtaran. Ka, ngay wala lang kan, warnay maritin-maritin na nung miyong ko ngay witi.
3: Jin.
1: Warnay na nung kan maritin-maritin.
2: Eh, leo, anam madam.
1: Amada marikina nuni ngadi manji marikina liu yura urun dawat tura mada wang anangal para wala jabi ujanda no janda yura gumur yura malamiram
2: ne
1: janda bi ai jabarun barba dawara dawat tura nan ngomari miram nan ngir kun pala ngay ngadi miring ngon bawa pa yura wa nal cer wala ngarak kutu dali otto bicara mecin ngay ngadi miring ngon ngatiling panganan mecin ngay narung jalak kang wala ngarak ku tau nguru wala ngarak ku na makkar do at mang na ngur ni marak ku yotto ngok ko ngal dipung kar ngoro ni marak utol lak karam. Picture ngay wang ngan ngat tiling palang ngay bihing or jang nawing. Miyong jado at dura palang ngay picture tuwaling ngay rak kurum ka jirik kay ngay rak kumak karum kung al kangaram. Palang ngay ngay ngay gukong aladipong or jang. Kanaran nawing ngay to bihing or ngunin eh. Na palang ngay kuway. Kundir na wala nang kundir na.
0: Uyun noy.
1: Ay tunaran kundirin ngay to rapirin maram. Kundir ang ura. Ngirik tun. Battar wala nga nga nga nga nga warpam turalikan na kung tal warpam turaraday irum. Ngay miwong doangan. Pilinan ukalang unig umurong ura. Wala nga iwanganan ngirik tiyayom. Tiya lang ara. Atun yang arah karungi rapalan undan harto mak karwang angupan hari ingon dakum. Atun yang arah karungi ramari cie apa ingon arah tu bulung rungi picar ngaya ngir cia. Arah ngaya ngaya wandan ngatan wandan madang ngatan min ngari panji pala butura. Butura mada kane wing rati alam wana tuala. Nah, ingol ko pa tumbol island ni ako. Mundilikan ba man ninan? Para ko yapa miringo. Nyuka.
2: Uwaaay.
1: Para palang ara ko yapa miringo. Uro da walang ngom. Mundilikan ninan. To, yuramadanan ngom. May bulo ko man. To, harang alimaritin nga bingol. Sabi. Ang ayip marit siya ngayong unidipin na walam. Nyuka. Tuai miring oleh carangan nenan menele tipe na parang ayawangan arway
3: walam dango 1 p.m. na.
4: Hi, I'm Erica
5: and I'm Pam
4: and we're from Alice Springs Karma Radio
5: and you're listening to
4: Yongno Radio.

nám. Unegy belgyim vej, de valió urmele begúja, urulujáj.

Bambalara.

ഞങ്ങൾ ചുമ്മാരി മൺ ബാവരെ ഉൾകൂടോ.

Jigger in,

0: Yo na mere pop magiolngo. Numa kanga magiolngo radio news.
1: Yo do ala dao ngara laka ma being on National Security College. Nguna Australian National University Canberra ngra. Do ala National Security College. Wala jal wala yukura ngangtun yulnguna wala na. Nalken wala ro jaka tia kuwanga ngora kao Australia o. Na duwala national security nya. Kapan duwala nguli marama duwa indi marwala jaka tia kuwanga ngora kao Australia o. Ka pulo jaka yulnguwala ngo unigura nina dialami wanga ngora ngaka ngora Australia. Na ngoro malay ngoro yaj marchilile kalmo mabichan ya duala wa ngangaraka Australia yuru yul ngoy walangole birkai nuri pukuma bye pala walangole mara ngayang umirikiri kabarawiri tiya kuwanga o ngaraka o Australia o makuri pukul ko inya yul ngoy walangole ngama kanama nalchan yugura ripungura wanga ngura ngaraka ngura namalany happenings unabala kapura mari battala egura happening unalei awebunyo la yolngo la egura waruyuna bala koro chan ngaka waga ngalemrungo environment o repunya birka inu egura duwala ngoni yako climate change repunya yolngo la makwala ngole egura waruyun na egura happening duwala communities koro ka bala koro wichan wanga koro onalken wala ro jaka walangai guru tumiri walango ka romgo tuala culture yako ka wipinyo wala gura birka yungula yulngo wala ka waru yun miri dia kuwanga ngura ka Australia o ka mritiri menmak muni important walango kapman go nalken wala gura birka yun yaka wala kapman ya ngaya yulngo na wala unyigura nina jela miwanga ngura ngara kwa Australia. Kadao marchi wala rumarama. Uribinye yulungu wala ngayango manjimaki yukura nina jela mi. Ka lechu iri wala nguli ngayango. Uribinye yaka wala yukura waruyun. Bala kuru wichan nguni duwala yako national security. Jama mire wala dipu ngura nguni national security college nguru. Wala jal wala iruwanga. Yul ngola walangala yaka yana duala unabala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola ulova ka wala jal wala iro marangitiri nalchan nume ura birka yun palakuri wichan yako duala kam national security wala la jal wala iro dao marama nalchan yugura yul ngola nina diala mi ngaraka ngarawang Australia ka na wala jal deki tuwala nguni yako national security o yaka nalchen wala yagura birka inja diang uja kapmandong ka jaka wala yagura nalchen yul ngu wala ngu uni diala mi gura nina ngaraka ngura Australia ka manjmakuma wala yagura jaka ngaraka wanga o ka bulo yul ngu wala ngu manjmakuma nalchen numa yagura waru yun miri wo numa manjmakuma ura nina kabirka yun nalchuru wala waru diango kapando walai waktur wo numa yagura birka yun wripukuma ka nalchen wala yagura jama manjmakuma mak numa yagura ngula lakana miri nalchen nguli yul ngu wala jaka diaku wanga ngulaka o Australia o pilinya bichan jama wala nguli tuwala nguni wala set up no force nalchen wala nguli work to no force to tuwala mirche researches yako being a national security college ngoro buwal iru marchi liu marango balakuro Australia goro ka wangi nya wala buwal iru birka mire wala ngala yol ngala langa ka wanga nya research ya deka yako Pascal Chaplin ngayi gura jal tere ngayi buwal iru wangi ka ngang turu dao o yul ngola tuala dai kayako Pascal kawri puala researches wala jal wala bar robotro vichuro dao o yul ngai jal ngai bar dao lakang ka wala na ideas o na na kwala jal tiro kamang tinyo bien ka ngatro wala bar runa questions ka ukri bar bala igor jura le nani bar dao igor lakang palabingo nyo wala bar marango dao nya malany lumrang mukwa wala bar martinya ka bala ni gangun ja dao nya gapan gala na langgala bala Canberra na ka wala nya bar erdo wala ni Australian government ya nini ka nang ni report yul ngong wala ngong ka mangit ni palangun ni lina wala wanga na minya bar ero naljan yukura wala birka yun yul ngong wala pala kore wichan ngon ni duala national security koro makwala kora jal tere wala kapan wala nalken wala ero kalma tuala wanga ngaraka Australia ngonin majal nama ero daula krama o sharing namala inumalango gamoro o warwo ngula ideas nalken ero kapan wala duala galma wanga ngaraka Australia nangon malanyongon yaat ngoro wanga dia kala miel kala yako wala Pascal wala angay njeru marchi buna nungu o pala ring map marwala marchi nu kala community lele mar numa ero laka manangu dao angoni ni jal tere ura niro wanga nanu kala dia kala yako wala miel kala Pascal wala tuwala nanungu namba nyaka 0492 479 220 abulong ada la kama 0492 479 220 tuwala nang namba niya o niro yun yura email li tuwala kam at Pascal PASCALE bulong ada la kama PASCALE.taplin TAPLIN taplin at ANU.EDU.AU Muni ni jal ni ring map nangu dia ko miel ko Pascal wo ka ngangtun nganya o daur kain na ngai jal ngai rumarchi numalangala community li tuwala nan ngon namba nya muni bilagam 0492 479 220 mobile number bulunga rilakama 0492 479 220
0: yo thank you numalango butter chindao tambal yolong radio li.
2: Hi everyone, my name is Levan Mari. I'm from Bulman Community. You're listening to Yulungu Radio.

0: Grepo daw pala niya bili. Diyaw pa walang ngaw eh. Puna na ngo. Diyaw ngo bitan di bili. Tangay ka. Manin nga dun. Mayan nga yun ng uwang nga. Diyo na nito. Bala niya kung uli wala uli nga dun. You feel na kung guilty o yaka guilty. Bitan walang uli wang nga. Kangay wang nga bitan doon na uwi. Diyaw ngo. Yuri jad ko ngay nguna wang nga bitan kam. Alang ngay biya kam. Now your honor, or now you worship the Walang Libyan court. You're going to like a good boy, Abraham. Urang Acharabala, you're a old man. I be a good boy. Minimum name guilty, me name guilty.
1: Yo. Hi, this is Alfred from the Large Amount of Teenage Band, and you're listening to Yolngu Radio. Yo.
2: Walam dango, kachuluk to anan. 2 p.m. na.
3: Yung bukpak yun nga, nga rin nilkirinji, kangamay nga ka 88.9 FM. Yung radio.

0: Yo, ngare aku William Gumpula. Tu ala buru de break break no. Atau ada tu yaurin nama la Anton. Ne ya kolang.
1: Yo, ngare aku ga didawaru unung murah.
2: Yo, ngare aku jura mlesi.
3: Yo, ngare aku Lester Groovy.
0: Eh, yaurin. Ne artu nama la Anton ga nalten nama la dia lakun. Kra chaman nama la unung la aku lakun tau.
1: Yo, ngare ngaran jual super biasa jual birik birik mur, ka aktif ringan lagi orang ini ka nwe building better community, ka help kita lagi orang cuma nek kumala nak cendo jamal jual keluar tuh.
2: Yo ngaran yang ka aktif ring jama, ka karin malaga jama unda kali, ka nai malah barbecue malaga jama jama bricks malaga mit tuh ka.
3: Yo, ngaran ka jual activity work tun brick brick name mala designing mala ka shirt nail little vegetable little main makngatta ka ngatta mala mukka berto providing balai vegetable little barbecue ka long mang yo long go to mirin mala ka yo
0: ka na looking forward maka this week Friday ja the vegetable just start
2: eh looking forward limur ka book mag tepong brick brick nga dal yung mga matinin na talon ko ka paman na kundo vegetable ka nabuk mak nimbro excited tayo ko na kung Friday ko ka Saturday ko
4: yo bookmark na mire you're listening to yung radio they are brick brick 88.9 FM
5: yo mingin mo rako yung nga James Bayong diyal na kung magangama 88.9 FM diyal kaliwin ko ka stay tuned.

0: bolo do al tawe angara nawe mawde ta do al bolo kabla tawo bok ma kolle morong a jamar kolle de korong mak mangol kawle bin jawar yon a dina kal ngabra kabla ko dawo jaw wangan mer walu jawl bagare ka darogong ginaga ka walangan yang dot membala naulil kot lil na kau nil ngai jad nang wang abikan kam muluk di naul ko tol ngawang ngai ko pejan ngai wang a yo men mak ngaran no to korupan 5 days nito now in custody ngon ito ngunal jail ngon custody ngon ito kado ngay yul ngon yak ngay mangi na mayali custody and mak balangan niya wala juru pa man 5 days ngay ginaka ngunal ito ka ngay galkon ngay wangay muna kangura chadaw kabulo marma day wangay muna kangura chadaw kabulo Pichan beli ka last day na nakun 5 days na ngay to tawarto na angay nganyin maram makyul nganyin maram mak nganyin balanday maram bingo nganyin ngay jail ng kakari in father custody marikin wala wangal na balangay bichan na way ngunin jat turakura kangal pichar kam marato Nina ngunal custody mo, 5 days, yoro, ay ngara ko bango ka na nawe, custody ako ngay bango ka na, ngara ka spectrum na kung nawe, para ngay na ko custody ka na, eh, pala dya, ato wala, doal jawal pa, ngay akamay gina, custody, makain mo niya, bitar ko yan, makay to custody ng ka, mabala jail, yoro bango, bango ngay custody para na, bawa pero yun, eh, pala dya, Yo.
1: Yeah, hi, my name is Tara Gamala. I'm a lead singer from Nablack, and you're listening to Yulung Radio across the Arnhem Land.

0: Yo, my name is Baker Ligunabad here in Nulunboy, and you're listening to Yulung Radio on
1: 88.9 FM. Marara ya nuna dar tu na bicha na ngai ya ngai ya wangan warang ya pula wap tu na ya ngai pula wani na ngupun na ngai ya warang dia watiu ngai wani na talina wah aku ngai warna to watu warang bicha na ngai ya cun na marcina na ya little red warang ya ngakonga yung arana wajari cangok korana chat tu na korana waja Yulungoy, tirang mo yung weto. Yuro na mo malan, bilin niya, talpa chato na may mala. We, nga ko yung nga ngay ko rin na, na duwa na lili, dakul mi, wandin na yung rin na. Wandin na. Mulka na nga niya, mayang na nga niya, ngunin yung puter wita, bala, birri yun na. Duwa na niya, lunguya, warang niya, watu ni tarto na. Manyip mo na nangu. Aduh ni kurang marci, dah kau na hijalah una, binir little red riding hood na niru dark tunja, dia ngui arah na beri in pelang upan aja dakul una doa ko, ngaya wanda na rija kurang wanda biar di na putra wila wila una bala, lere awin di na wanda di na bala, ya kena wanda na parkud na, tuan nu naru upan ngana po rija kuna bica na waya ka, parkud na. Ngaya Richa ko na wanda na biyar nung una. Richa ko pral na niya wanda na biyar na wala biliwaya nga niya. Ngopa na dakul yun na batala yun na dago. Waya ngurungi mula to. Yulo ngurungi ya tirami ito wato. Picha na. Pulya chato na nga niya. Chato na yang nga niya. Bala ngay manyi mingu ya. Ngunya ya na bala. Kakto na nga niya. Nga manyi mingu na nga yi. Bala wangan na. Ya kan di robolo marci rica ko. Ngay na nan batan ko na manyi. Manyi markab mi manyi. Ngara nung warwo yun na nabitya na bala ngay wangan. Ya kan di robolo marci rica ko. Tika na malan yung warang malan ya. Rica ko nina nina madakarit mi. Bitya na na. Ato ya na yuchola. Tao little red riding hood. Pala madan yung marci na manyi mungo. Ka little red riding hood. Marci na madakan mga mulmi. Ngate tawat pangalaman na loka na na. Yeah, yeah.

Ah!

0: 말아라.
1: 내고 내고.

Yeah.

Vamos, por favor.

발라 왔습니다.

Gua enggak tahu udah. Gua enggak tahu udah.

Ah!

Dale, dale, dale, dale.

¡Vamos!

Ah!

Cavaco.

Yeah.

Yeah, we're born for a better one.

Yeah.

Hello, ngarai ako Naipiri. Kumana, ka ngarai korawa ngati pungkan kan mo. Ka numai korang ama yung radio

Yeah.

Bye.

0: ahora que a la madre.
1: Love it.

Claro, claro, claro, claro.

Thank you.

man.

Oh,

ಮಲ್ಲಿಕಮಲ್ಲೇ ಕಮಲಮ್ಮ.

Damn it.

Yeah.

Thank you.

Apa? Ada apa? Ada apa?

Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá.

0: Yo, walom dango 10 p.m. na.
1: Biangun bala ka darawa darawa machiririk dun. Riri ya kuy diphtheria dual community ngulam rongal. Tuwal diphtheria riri tengun yo ka mritir ririk mram warpam na yolungun. Ngunituni maram dual diphtheria riri kaito jichi malamache dara warna koro yangara koro warpam rumbalungur. Karipun mayang nito machiririk dun. Ka ngurungi din dito bayangun ngamatam gangriyun. Chakjin nito maram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip nin nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Yo, namaka ngama yul ngur radio, raman gining, gati ulkur ka kaya talamra dual maka radio ngama dual balagum murugatir ngur galik ngur. Thank you.

0: You're listening to Yulong Radio. Milingan B.
1: Yo, Yulong Radio. To alam man gining. Ada ako Adrian Groovy. Ka mamadual daw na ka happening IGCP. Yo. Na ka na kun happen dual ning. Mamadual gining. Yo. To ado nga nakumalo. Sa alam man gining. Ay dito ako rupan na ka happening na kun ka na jaman na kun del. Kayo.
2: Yo kan dal na we Robert kan ya kubal na kurnya kayo lu kurnya ko. Aba perunya dal na we Lili pian na ka re pinyo ora. Yo na kun dal ana kan ja understanding na RJCP na we dal na play active re mayor in na we na kun ngaya na perunya dal kum to kawan na jamau. Yan liam ram na marga ni to na we any jamal waptun balan den not to pick up now jamal balab ya indil mala already ni gakal mere balanya itu la kali understanding au repi ngai to kan na na kon lia mere mepen balanya itu la kon school your school jani ngatel kon na ka dia un balan ni to kan na market ter na kon siri picket kon balanya mara ta i sin anyway jamal dia Australia dalwa nga balanya
1: yo la kon balanya kamalo na ko malan jamar ko lego ning utul ka ay bala jama mara na kundual ning or IGCP yo when ba ay utul utul na skulo ngor ka dartur bala ngai out na bala ngai bala mandiel
2: na no no na bala ngai mar magakal alia kamata na ko English ko nito nga ka understand nito ka balandan nito ko nga nito understand ka yun ko nito alakam ya pala niya kung kaya na we kung kaya nito ka kung balandan ka na ka happen na ng RJCP ka balandan malta try na bun na unito na kung na ngayon na tunirpan kung kaya na mir pala niya ngayon RJCP
1: ayo doon lang kung dao maramara ka pukmak ko randa Northern Church na kon repo community na kon kapiak kalawin ko kaduan na kon local raman gini ka milingin be awala ni kita kon likalikan nga ma na kon menwira ka Golden Island Croca ka raman nengur wana wala menwira ka onpele ka naman likalikan wala bala lilitikuro ropa first week tuan ang jaman IJCP abuk makwayo dala jaman wala wala namin ito ka jaman ka malto yan balay wala makabuto ito hindi tao tuwal tao dito yan make it naman ito dala jaman ka magiging jaman kulay repun
2: karat bulwa nga no repun dala RJCP active na malang niya rin participant niya rin malang ni centering kung mala yo wangan niya if to kabay ng marching na we na wala yaw rin participant mala jam rally active ay like Europea Gullion ilang nga ito assembling to nama ngayon na we tending sheet pala niya nama to ka ah doal ka marching na ito na we na kon Europea yakan Gullion marching na doka ako nito nila na we jam rin ito na we assembling to nama tending sheet ay doal ka bayang marching ring mapailip rally work na office lega ngang to nga rin arabela ka wepele bangon nawe bangon ke marci arabela nyaalo na ben kam do ara don active ringor wala ka kam na gona be ga dara ba pro ngo ardal ir bangon nyaala ka wala balande ngang tun dol jam mbdel no ngor ar je se prof stel war ko ngara le ngando al berja ka bangon dol nyaal upi wala ga nawe rupia nawe bichen nawe reporting wala wal dawo pala centering lil pile na we one day magjamak kita ni suwa isang malangang tur na sentling mo yun malakamarki bili ako yun kung mala suwa isa kamang kung mala buko arupin yawa lika phone ko na mala jama na we walang ko arupio yun wala la kamen wala jama or na gunabi or bab yun malakamarki bili ako yun kung mala suwa isa kamang kung mala buko arupin yawa lika phone ko na mala jama na we walang ko rupiah iro

0: Alle balanda di al derbe ji jamo Brenda Jeff to ngaranga dun harbe ya karam rangi ona ko liga hal di al ni ngaram rangi nakon ba pro to di al gona bibi ona business mala ngaram rangi plenya ka yo ri na lewanga oi ma ka wo yo mer ona gona bel ma marchi nakon ma to mai ko pan sentling mer
1: ka we pe nakon ba pro el gane
0: yo ba pro le gona bibi na la karam mala wal sentling mer ma rangi
1: Eper, eper.
0: Yo, balanya.
1: Yo, thank you.
2: Yo, ngaraya ko Fabian ngarpicu RJCP. You listening to Raymond Gunning Yolong Radios.

0: You're in the Reka, the Makangama, don't you? You're on radio.
1: I'm Yako Adrian, going to Groovy, Tango, Raman Gening, Banamangama, you're on radio. Kahan wang ang tanan niyo rin na din na raman gining IJC Pingwa yo menmak
2: yo ngara ko Fabian RPG ka diyan ngara kanya ma RJC Pingwa
1: yo na na kon dami na kon diyal RJC Pingwa
2: ngara ko dama dual diyal supervisor Supervisor, ngarawalang ayaw rin yung grupa na ko. Kapunta na kung nalitando niya madura, ka door, locks, window, karipun yung concrete mala jama, ka na mala concrete slab jama mala.
1: Yo, mangin ako nga ra. Lingwara nga man yung galing kung nakikunin ka jama unili. Pala na wala, turura mala. Unila rin yung first jama. Ado na niya warak ta?
2: Ado na warak ta ka jama. Doon ako nearly 6 years na, 7 years na. Ka doon ang raja mamaram, nga rato maring grupa niya urin na. Yaka ngayon dalja ma RJCP, yaka ngayon dalja mabali akong marichi jama lang ka enjoying. Doon ngayon mabali niya ngayon marichi ya urin ka maringitri. Maringitri ngulan ako nakula jala. Mara later in the future niya wala na running ya urin nga. Ngulan naman akong nakulal to durar to daw walang wangor. O ngulan na o ekon gula jar walto jama jama ga walto yakan ngara ngara kodo ni walto wal pin kanen jama yo
1: man maksud le jama ni na kono dal ngara ni jama galen ko jama ni abitan bele yan na kono go ka ne ni maram ni le first certificate na kono ni le maram oro certificate na kono go adona ni ga bolo na kono ni tudia la man giring na maram
2: yo dera ka bolo jan matu man ngin na maram kala nguna Yalang una future na rakalang ujam rakulo. Marwati alam itu ngutan. Pulung orang kanan malam tunggal ini nama waktu bicara ni bilang ngarapian. Apa mungkin? Jam ini waktu darton.
3: Yo ngarap jas bawa ni barang. Tulang alik jam mana ngurai JCP. Nya dal ya kadal jam ini warga nak kurna dal nak pelik aktiviti ni nak kurna gitu deh. Jam ini nak pelik nak kurna course nak kurna konkrit ko nak kurna Kapunda timba malajama iplamao na prodi ligal dual lial magetire na malajama na kon jamba na pajama na kon cross malao na timba malako jamo cross jama drill mala yol ko mala balanya
4: yo rana ko phoenix momoro jama ringa ektabere jama ne training na pulika course ko kajama tayal remgeninger kana training na pulika course dama
5: yo are ko john gay kamango in na kon dal na pulika marje active or jcp training na pulika na kon jama mala rep na pulika course kamaram activity na certificate mala white card
6: Yo, ngarai aku Morris Mortari. Nangarai noraleka jamorale mar JJC pilih. Kadila nangarai activity bolanya. Muni kacau kan just pelak kangla. Just pelon barang muni aku aku mula muni kangla kangla jau. Nau ku dua lah nampolega mar kemain gitri. Mar gaya lah muni nguruku balat time future time muni. Nampolu netoka handling kajama. Dia kena buat apa mereka tiri, kakal gua, kaskil gua, malah room gua mereka tiri. Malahnya kan, nak malah dola kapunda, macam yang ngah tili walak aja mah. Kan, nak malah dola bricks, malah beran semen dola aja mah nak perlu. Yo ngah tili walak aja mah, malah dola perlu semen pun apa na. Yo balanya malah apa mereka tiri, bulu yang lah nak macam walang gua mereka tiri, nak walak, nak ngah tili walak aja mereka tiri, ngundi tiri nak perlu kalau walak passing. Mereka nak perlu tu, guni le dia lah setian ga, ya lah guni le balak, guni le balak future nak perlu tu, nak balak zaman kuliah ni lah, guni di main korupan, mereka balak tu, guni le beli setian, main kecilin, yo balanya.
1: Tu ada tu ngantun lokal na, dua ramai gini, agama ni makai orang radio, anak nak kongi happening dua lah, aja si pingur, tu ada tu angga. Yo, main mak.
6: Yo, ngara Morris Mortari, adola Rem Gening, yolong radio.
3: Yo, ngama yolong radio, ngara lae, just pawan barang
5: ka ngara indol John gay kamango.
4: Ano ako, Phoenix Mamoro, at lumakain si Chris, yolong radio, Rem Gening, yo.

Yole murkanga ma, yor ngurai reo tiar palma, yor menmak.

0: Walang Dual, 12 o'clock. Kuali yung munay.
1: Yo, bukmak namin numa. Nga raya ko bulkano, ka wangay nga raka doala yung radio nulun boy ngor. Ka wangay nga raka di pungulkam, 88.9 ngor. Tapit.

Simon McAdwell, Yulong Radio. Milin Gimbi, Yulong Radio.

0: namin ni Bukmag Yolngo na magangama Yolngo Radio News.
1: Yo namin ni Bukmag friends ka families nga rin niya ko baik kalaga ng baraga. Good morning na malanggat ra. Doon yan ni mo kuning dao na doon niya tomorrow ko special day Anzac Day ako. Name ko dal history pala batala doon Anzac Day yan Bukmag ko nga pagyo ka Yolngo Yolngo history ngay dal hindi uni na prong ilungo ilungo kami ngapagi malawalal marikin ulil ka nay walal may ala ben diak wangaw diak protecting na purong dol na country kasi na special day walang remembrance sa blen akong day remembering walang nain mala hero na mala na purong day kunja ka dol Thursday tomorrow April 25th all day dunja service una location ja ka nain nga boat club nga una nain nga airfare park nga first jang urung umira time jang eh 5:45 morning mirodonja so probably in the on 5 o'clock in the morning or in the morning probably have to wake up maybe not the time though maybe 4:30 believe we name gada half an hour drive mga irkalangor gabala airfare park little don mga admission jauna free dol bookmark numa welcome warpamen yakani dongula na pay or rupee ba men do marki ni welcome bookmark family ga friends dol mo ralak kal time dingi ga murung mira start ka 5:45 and sect day don service ngai ka onal boat club mo 7 o'clock till 9 o'clock ya on in traditional Anzac Day activities activity malabola miru bookmark ko ngala pal miru jamar kulu yulu ga balanda una mo ga yo airfare park mo bala bing ring 10 o'clock jang ito ni Anzac Day memorial service una neng mo ga airfare park mo dol nulun boy all day service to all ka bookmark mo ga welcome ja na kun garabit ring rong mo merwangan bala bing ring dar mamin ka service jang ni ka 11 o'clock na traditional Anzac Day activities na walk about mo so ne la pala nya you all important day kun bookmark ko na purong yul mo ga balanda ni no majal marchola ka all welcome ga ne na kun show no malangoy no ma appreciation ga respect diak na purong hero go mala ka pala nya mga man, Lady 8.9 FM Yolngo Radio. Aga jumak.
0: Yo, thank you naman lang ko. Butter ito daw. Tambal Yolngo Radio li.
2: Yolngo Radio. Napra nga mga di pong ordoon jingar.

0: Beanguin balak adarawa adarawa macheririk dun riri yakui diphtheria dual community ngulum rongal dual diphtheria riri beanguin yo kamrit ririk mram warpam na yolgun unituni maram dual diphtheria riri aito jichi mala machedara warna koro yangala koro warpam rumbalongor karipun mayang nitu macheririk dun kangurungi din nitu bayangun ngamatam gangriyun Chakchen nito maram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip nin nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchen nito maram ka free daily the community ngur local clinic ngur.
1: Yo, folk, mga tuwa ng mga ama, yung radio, irkala ngur.

Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour, Kinalangayol Radio.

0: Yo, dagom Edwin TV. Angon. Angon yara rengo. Dara dao rakara banting be kabiar mak tao.
1: Yo. Tara to la kam tao festa. Nebe. Natten ara yo tong ninna ara ka. Ninna ara ka yo tong ka nangal ngara ngapi be mengoda ko ningai ka changal ngulai namala. Era ke belma kaya mala. Orpa mara nangal nenen yun ngara yo tong. Orpa mara mikite. Nangara to nangara ngala palit nangara namna me makara do 16 mer para nangala para tatara ka jangala satara ka jangala tangal ngara ka marchini para me kitte nangara mengi nangara bilimetra mege to nangara mengi nore mengi nangara ka para ape bimar kala kana tangala ngara Anak tangan ngan ngan, para kakak ni merchant jam mereka, tweet cara kata menunggu para tu berak cara merchant, tu cara merchant, tu ayuh tunggu ada fed begit tu ada apa ya, kira malah ada begit tu orpom, kape ingon ngan ngan, para le merchant ni lah, anting lah le merchant, nang ngan le kira ngan le maram, nama tiri kira, ka Ale merchant ngare kaya kapal celang tapi nikin. Merchant ngare ka ane jing ting orang orang ni neng orang ni orang ni kaya ni. Ni jing ting orang orang ni. Balai ngare merchant. Ni lah kadinang aku malah kangaire. Kau aku mati ngare ngaire. Ko aku menale balandang ang aram. Para visiting ngale kang ayre na. Ayre yu hindi po ka bupo may mga ko. Kupon. Wey, wey. Wey, hindi nga buko nga. Hindi nga buko nga harakat pa. Wey, amla, amla, amla. Pipito ako, kuko. To harakat pa nga lang ayre.
0: Yeah.
1: Ngay, tuwan na, ngay, tuwan na. Para kurpa na aram. Ako barka pirewa, wag ko sa katbang ala. Ngayirilit siya lang. Napalit ay ako ngayirilit. Ito na nga lang ko po.
0: Na?
1: Wala nga rin mong ngayirat ko katbang ala to. Ala, yoto yun. May mong yan na ngo. Alimart yun ngayir. Ito na bila tulukan ngayirin. Napta to na bila. Ara nga ipira. Ngayirat kamalan nga ipira. Manyo mala. Orpam na ko ipira. Ipira nga lang ko. Martin nga lang lang. Wala mamara. Hindi po mukanya po po, hindi po pala nasagkan ako doon. Katuwala ito. Hindi po wala, katpa man. O nga lalo. Pagurpa na wala, mitpito na, apit na wala. Mitpito na, manya siya mala, ati siya mala.
0: Eh?
1: Kasayang na napal, Marche.
0: Warpam
1: na napal, sayang mire. Mamala, mire ko, wawa, ngati, ngapipi, mali. Warpa mga po sa inga yapa ka yung wairi yung yo lingkod.
2: Yo, ngaray ako Wesley Damaranji and you are listening to Yurung Radio here at Ilpra.

0: namin ipok mag-iol ngo. Numagangama, iol ngo radio news.
1: Yo, ngaray ako, koko, kuruwe. Ngaray niya ako, Denzel America. Yo, man. Nano ko na ya. Chama ya. Chama niya liga sporan wek. New Zealand cancel. Ka... Actively liga running ka. Dan jaga tura aragangala. Jamalak turin rally di pala. Workshop. Wala. Yo, music workshop. Mereka tirol ka instrument ko ka pula nyo attend yo
2: lecture ado ano malam na invite de ba yung

0: Maraya ko Steven, you're listening to 88.9 Yulungo Radio Nolan Boy.
1: Yo, doon nga na po na ang Royal Studio Arts Ngur. Nga rin kaura. Lurukot nga na po sa Yulungo Info. Nga rin kaura ka Mamut Chan. Pretty low ka anul muka yo now po do alga na perdu dang on janawe grupan gator lead pungone chama ko le ga petrol no man ka ngunin ngunin ngay nawen lead na ngunili ngay ka petrol ngur gare di ang bala te kui dao ton yang ala perdu grupan gator ja ay pre grupan ga ga dao grupan manapan ray pre manapan dao yo repo malay na kun dangoy ngay ka dia ko e ngora na kun ingia ong ingia ko yula ngay emalay ngalimurong na nukung ga dangoy na kun lurkun dia ko e ngora dia la arts ngor ga abulo repre o ina kun ga abulo nao kung bilingyan silbiya ngol pinit kong balanya ilingo dao ka ngora dao ka gurupan dia doal mari grupan marka ngalemur mangge akang ulika bare grupan jangula ayan dau ka grupan bican marka ngalemur mangge tia kui nakon dole dinga nguni weka gaje moko ya ko kunda lead pili bookmark nakon ngalemur yual payangunan ngo dode dao dia koe marangi pingo bilingo nga e ngurongo punan nakun super standard kaya anwara e ka abkas yanong lebular maram ka yaka ka nao ingole ngayang awot tunja ngayang awot nao yuka malang darok malang nga nakun alimut mijinama adaya ka ngayang awot tun yolong numalang nakun only numagang wali nakun nila merito abutur bijin diak tangun ko yur no kalai yan nakun only ni diak tau jal nga narao ka ngako ang only yaka jal diak tau nga narao ka mukmarang nungo choice ja no kalai yan yo kongay un merilim ruka dual ka kongay un awi manapan ga dual gurupan ja kongay un mer ka kongay un manapan ga ka kongay un awi tao kung ka in merka yo ngore nang alamor ngoro ngon ngayon na kundaro ka na yung kangora balanya kam na ngay doale di lead ya ko ka wanang ngay lead mamut yan
2: yung lead ya doala yung gigi mo ko palanya na kun lato ngayon rako na we ngon alamalika rako mguyao awi pun ngai lead manguci mariang boya mariang boya ngai manguci kawa ngai ngai lead no mali murungole una watang ngai kagare
1: ka awi pun ngai ka dole di ngora ka balanya one kamo nongo bala le ka bede on paint mor
2: nga tirengo ngai paint lariu na ngai ngole bala ngor nga tirengo ngai paint kamo nongo lari ngai ngule balang ngur powder ira ngai ngule nguni
1: yanne
2: nguni ri mur ngule numman
1: watal
2: watta ngul nguna kunda ngai ka watta ngai ka kapu ngai lead malo
1: yo yo marakare
2: marakare muka ngai nguni nguni ye lead ya ngai pin yo luka muka lembur ngule ngatany ngune wain ja na kun guru matje ka wete mari yang be mari yang duar gabu ma angun ni lembur luka ngune ngatany lid jang ngune lembur mun ngue jan ngo luka muka bican bre kalkan rum balela kabu cin ngai ngune yoro ya kalembur ngule na manan ngo ngula na nya mangucila kramany ngai ngune bucin ya bundin ya pijan
1: ya pijan
2: yo, Urip-urip pemuka ngai ngunya lidja. Unang itu wadda kurda wadtun. Kakapukur. Kabulukunda ngai lid. Kangunya ngai nguli. Wangai ngunya mala substance. Wali kalak kalambalanya nakun. Bitrol. Wangai bitrol. Mungulanya FKS. Mana pan ngai itu nanukan. Lid. Kalau mana pan berjam ratu. Ngunyinya kuali kalak kalam compound na.
1: Kamilitra marakarit na.
2: Nguru mana pan minyawin na bucin.
1: Militra marakarit.
2: Yo malo. Militra marakarit na ngay ngunin inyo.
1: Ngunin ngay na na kung balanda kuriya yako. Kutin na doli yako ngay balanda kuriya ngunin inyo.
3: Ayako tetraethyl lead compound doal.
1: Ma.
2: Tetraethyl lead yako ngay. Yato al mul kuriya yako.
1: Yo. Akari ngay lang ngunin na kung rumbal niya ka bondian. Yo mada lemur di alganan ga ngalemur tu dumbul yan manika nga maka pulo yalla rongir di ga wangan amalemur tu yakoy yo

0: Yo yan muka dipali bolo na kondo nawe da uropan bular mangule monok ngai dale meter ngane
1: ni bu chen muka
0: kwa monok chan ngai nguni balanya mayale na kon ngale mrole nguni nganya ngatta to al ngara kon nguni ngade mrengo ten go mara nguni ngai monok meterian monok balanya nguni ngai yakale mole jal ten nguni to nya dikunyan lokang nguni nguni ngai monok yaikoro urunganyale ni jama na kon pingo monok ngwa balarai pingo balangayale ngataira lokan limole na kon yo ngwa ya nge
1: yo
0: ka ngai pindo le nyui kan kanguni na kon ngoko meri let meri ako meri wika an blind go ane
1: yo
0: nan ngai ne blind go yan wika ngatai
1: Yo,
0: yakal yorong ya. Yakal ngalang yorong rumbalo lacho.
1: Yor tao.
0: Yor nango kakal ya darwa nango ilet kun kakal darwa ngayenge ul komite nang kakal ya.
1: Yor darwa nang kakal ya.
0: Nakun ngune ngai leo ni kare ngali jalang gal rumbal ya. Muni ngai nguni ya kun nguni nguni mulko ya ko ende nguni ngai ku cendu ya ko yangal.
2: Tetras ya lead. Ayako indi tetrethel.
0: Yo.
1: Wanangika duali lead ya gari petrol mara. Bukmak ngur o waga waga ngurian.
3: Tandit. Supa. Kadika ibulu darwa darwa.
0: Ya bijan. Ngui na kunap kas ngai petrol. Lead mirnya. Mga ngai na kununi. Unleaded yang ni let meo nakon unleaded ngaya ko wanga yang ay nakon fuel ngali chala ngai galiga marikya mram tiga ngali chala ga diesel ngani ngai ga bayang ngoking ori ngani lin nakon let diesel ngonja ngatel ngoni nakon ngani ngai kan lakangal nakon supang ngai kan ngoran let na ngani ori po ni standard ngor ngai kan ngoran let Atil Belma alwal nguni nya unleaded kungal nga nya nguni late mer na ngai ka wanga na yan ngai na kun late mer ya Afgas na ya ko ka blind kun nguni nyan but ma na nan ngai na blind kun na ta ngai kuika
1: yo pija na kun maka na kala men dore mada diesel ka unleaded mala petrol nguni late mer mala Awang kayo ng mga bedroom na kon lead mire, para yakon sipa ka FKS ngayon lead mire.
0: Yo.
1: Kaya hindi ngayon ngayon lead ya manapan FKS niya ngayon ngayon ngayon buk man ngayon compound na iya kwa karakaram nguro manapan na yun na.
0: Yo, nguro manapan na yun na.
1: Buchin.
0: Yo.
1: Kabulon ngayon ngayon madakaritere.
0: Yo. Para niya mayali na kung ngayon mo ito bala ibili tao nguro ngayon ngayon para niya kam ngayon lato ngayon ngayon Lato ngay, kanan ngay marboarding, kanguling alito nga niya mil manapan, manapan balay, ngunin kampan na ngay ako, ngunin ngay ito marakariktira. Yabiyan.
1: Yabiyan.
0: Yo, ngunin ngay meringon, meritira yindin.
1: Ngay pinya harmless na kundi ang inyong palanya kung lato ngay ito bulitika na po, alam rin ngayatam.
0: Ngayatam.
1: Yo.
0: Maringi ngay that ngay nao na kung harmful, nao ngay, Pero nga ito, unibili nga atin ni lakarangan na kung bayang nga ito, may lakar na may kayo liyan niya pala niya.
1: Yo.
0: Yo, kaya ka ngayon ni military na we, malakarik magpay, kanga boarding. Yung nga ito, may manapan na niya nga ito, military na malakarik tira. Compare na niya ako.
1: Yo, may makay, limor nga ako doon ito, betul po eh, lead po yung karang o, betul mo, FKS ko niya ako mo. Ka nae ngai dore mara kodo mari mere pada nya mara kari ya ka main makli murung rumbalo ka balanya
0: yo ale murti al golion ga yalla bolo lim turung ere

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Ingan wa ang ulo nila ang malay handing ng marikin. Ani nandang yung ka balarawar ko yun ang arra. Pai, malay marikin bicara. Malay marikin ko ang ayin bicara ko niya pa meron ora ko.
2: Yung lakon.
1: Kumil po na muka. Yo, kumil po na. Nakaral wala nga. Yo, wala kay bicara na yaka na. Yung nga lito ang manimak na yaka. Marikin nga lako. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual para lang yung winya ay ura. Laro nga na lang yung kan. Pwede lang yung machin nga ay ngurong o nga ay dulikor. Marikin lang yung kan kandar ngol. Kadaba ay urong alakan. Kapitira kan mga nwa eh. Chay kiyara ni ko, chay kiyara ko yung mal turjal ko. Para dalwa nga maringi. Nito lang nga, pitira na mo. Kalar. Kamarikin lang yung kan kurpulo riyan. Kurpulo doon na wong ure. Na wong ure wanga. Rari bambit wanga yako. Kapala na yung kan marikin ang hirik ka la. Nguro ka niya lang na yung kan marikin. May makandar ngon niya. Bala na yung nangal na yul ngon. Yun lang niya lang ni mukul miringo. Malakan warakan batar. Ay makin ni warakan dinggangal bala niya ay waloy. Wih, balanya warakan dinggang al macin nangal nyukan baik. Lingkungan macin yan. Kan tar ngulung ayo angan. Wai, tiang ngalin yana warak ngul. Alam cagur murder. Adut linyukan nyan. Nina linyukan yurjan ngar na linyo. Baik ngul linyo ngata kan nalukan nakapu. Kakul ter nyalang baik ngul. Nina linyukan kapikian ya linyo dar na nangal. Kayak kan naran kulta. Amang kain macin ngul ni madain ngam baik. Bumar na. Ay macin warakan ngul ni bumar. Dingga na oi na gor den ngai waloi balanya na kondu walu dal pai kul tang na una ra kang ali jai kai na ngatal na wara kan na bi jangara pala le nyu jai kai oi na jai kai le nyu marikin kan kang ai ndaba erdar na nangal le nyala kal ngade miringoi pai ur mara doan ja pala ngai kan wa na ur le nyala ngai ko una ko ngamai bi jangara ya kan ni ngatal ga ki ngara to dole ko bi jangara ko ayo ninggi kan kan macam mana tujuan kita nak bicara ngara, amari kenda burun alinyo, nak cari nama dual, ya kabar alinyo dual, belikan alinyo kan nininan, kabar alinyo yulungu, penyalang barang yulungu bunana, penyalang barang kena bunan bicara ngara, ayau, ay macam ngati nan penyalang mukul merengoi, nawe aku yuar nga, manda nawe, aku nyar aku, mahebek manda, ngati nan malam macam penyalang. Kamala nyo ni burum na guru pa warakan nyo lang nyo makin lukanan nyang urla. Nyang urla, tawarakan nguni ye, kuyi ye mala, tinggal kan waloy. Lukanan linyo, wala nina na napur warak, una nina na napur kan, malay makin ngati nan linyo lang. Kamar kong linyo nguni wangang urja marikin, pala nyo nakon nguna landin, nguna tabla, hati pala nyo kan marikin ay nguni. Bar kong ani, yu linyo nguni jay kayarakan. Pala linyo, ninanan napurkan warakan na makin batay niyang uran. Lukanan linyo makin maninan. Pala niya makin nilang atinan.
3: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hammondsburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Jungle Radio.

you ngara Johnny ngarpi je kayu listening radio 88.9 FM.

0: 8:00 morning.
1: Yo, sao nga man maradao, bamat ngay, dira mo yung rakram gadao, ano ko na po, yung kasin ba, kadira mo ba na, chino ko, ayanam lang ba. Ah, chino na rungan, ito lang na bini niya kam size, 10 years old, kung nalang nandaro kumaringin na pangan, may kasin nga. Katarok na nakawa nga, ap ngalmanin ko, kap may kasin ba. Magkanga magbaya tarok na nakawa nga, magtao tarok, magmakeup na nakatarok kwa nga, yaka nga na pumaringi. Nungo, nalbala na nangutan, barko. Tamaro yon nga nga, yakom na may munok, kuruwi. Arakram nga rin ang tao, tao na nga arakram, tarok muro na nga rin, magkasin muro wa nga. May munok, tao niya korakang, tarok na pa muro, magkasin muro, tarok muro, tao na nga arakram.
2: Aske mereka masih perintah suar pas kalau pas korbes kiri bak siri bersara.
1: Nah, dana meli.
2: Kurcaci si bis kapsya.
1: Dana daruk nuna kawanga makasin bu. Nah, dana wa bian kam nak kore apa lah nyapa le kapuli pelan pun orang ikam ambil ni. Abi alam nalpan bian dana kawanga bian makam pelan pun runut dengan orang bian mari.
2: Perintah suar arbas siri ya.
1: Abi dana bian napa merakram napa beli nyom patpam nama bian mama umu napa um terbang nalpan kawanga.
2: Bian kam arbas siri pasal kam.
1: Lagi taro ka na
2: po.
1: Dunam, walang David mamangki taro ko
2: eh.
1: Nuno adikim. Eh, abang na bang, kaya ka manan mo ko tamo lang beritan mo bihan babang nalpan rakam.
2: Naksi.
1: Island biar ngarikan.
2: Sanglo.
1: Jag kan inte göra några galkier. Ikke hoy plene ya komane
2: sama ko kuro ka jep ko kona ka
1: jin me ngan
2: ket me ko na ngai me ar pa ngal ngal mi de ha adapting
1: ma hore ene nan ko kona ka ra kayo
2: na ngal na me jin me na kal ke ska na me jin ha tan na ko kona nu en bu na de yo dan ngwa ka ki isko pa
1: le ti ya kalikum bang na na ra ka me ga
2: ha
1: kalikum hoy pu me na darok
2: sarki
1: Why?
2: No, why? Hmm. Tao mo na kung alam mo na barang mo na dagang.
1: Kapatid mo ram, di ka naman ni norma. Yarup tumi.
2: Ano kung na balabarang dagang na alam mo na? Tama niyo do. Hmm. Alam mo?
1: Napa, Frank.
2: Hmm. Tama na pala kung di ka dito.
1: Hmm.
2: Ang walang water ng ani.
1: Tama na po. Napa? Anam len, anap.
2: Eh, kamu nak kare?
1: Tunggu benda ngah cunu kan nana, Bruno. Nah Bruno, hey,
2: yuk cakap
1: dengan dia cunu kan?
2: Eh,
1: ada ngam nunu mengalan.
2: Omdan bala.
1: Bruno kan?
2: Kanda
1: kan? Alah Bruno ya aku kan?
2: Mar mana aku? Four.
1: Ma.
2: Sulpisin, sangsple, sukurpisin, pakusulpi.
1: Ya kata nunu mana kare? Kamu naya aku. No problem. Uri nda mani ako.
2: Ah, una kalem.
1: Hmm.
2: Na problema nga baritan.
1: Hmm.
2: Suku si sembuda.
1: Murugin nda mani ako.
2: Ay la no, mela ne. Famna. Ya kabla na kon na pula na pero no mela. Tel ke do kon na mela me apulo.
1: Ni ke. Nadga.
2: Ko pa to beto mela me apulo.
1: Bienun ne. Pa nga ta mo nga ka.
2: Kini pelakar apa pun, siapa pun. Ah,
1: apa dia? Wah, rekaman gay?
2: Eh,
1: kaji mituan.
2: Tahu mungkin nak tu nae?
1: Apa loh ni?
2: Ah, nanti nama orang aku call.
1: Ah,
2: boleh kata.
1: Kudat na.
2: Eh,
1: yo thank you.
2: Tahu ngaji aku, bayar muka kuru, langsung bela kaji jam. Korporasi, makasih dong. Apa korporasi, multisun pancing, korporasi pelakar itu ni korporasi. Apa sih ni? Mereka cakap pasal ko, mereka cakap orang pasal cukur ini. Ini pelakon cerita sama korporasi itu korporasi pasal cakap macam ni korporasi.
1: Mak, yo cicitnya.
2: Cicitnya, korporasi saya bida.
1: Berapa korporasi mereka akan bicara kami, mereka akan bicara cerita.
2: Ya, tangan minggun, jangan tangan nak kuima.
1: Jangan tangan nak kuima.
3: Majujuta.
4: Biangun bala kadarwa darwa macirik dun. Riri yakui diphtheria dual community ngulumrungal. Dual diphtheria riri tengun yoga mrit ririk mram warpam na yolungun. Munituni maram dual diphtheria riri aito jichi mala macidara warna koro yangara koro warpam rumbalungur. Karipun mayang nitu macirik dun. Kangurungi din dito bayangun ngamatam gangriyun. Cakcin nito maram. Markan ni ka family nungo, pichan balito ka saip na nabangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakcin nito maram ka free daily the community ngur local clinic ngur.
5: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolngo Radio.
6: Elvis Ewan makadwan niya nga ma Yolngo Radio ngur.

Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan ko. Kaya naman ko rin nga ma, yung radio

There are no trees on Calvary, but there's wood on that hill.